0: The time is 10 o'clock.
1: Yo, namir book park friends, ka families, tonja dao nyumukulin, bing real tinto yu naprungal radio lil, abodo announcing numalang. Uning ito real tinto mind plan dorayon, naman ito aral to jama mining, lis wangaw mala. Ka daray numalang do, ka napurung jama miriw mala. Daray napuin ito nama, wanga, marking boy, o bandit boy. Ka sign mala lecho kung nango ka barriers mala dol real tintong na purngay ang lecho mirga respectful ka continuing na purto communicating no malangal marga na purto rambangi kung kay unja mangala palmiro ka wa nga wattang mala muni ni jal pulo dao dipal ni do contact number lil 0492415285 Kabulo ada tutor lakam number kam 0492415285 or dipal nito emailing walang govcommunities@realtinto.com Kabulo ada lakam last na govcommunities@realtinto.com Kabalanya thank you
2: ngara Johnny ngarpiju yo ngara rulakam adwala dao tia kumata matao First, ngayon dula establish, dula nya matanya. Ka dula nga na purun nina na yagura. Kamari nga na purun ko dula wangan nya. Dula nya, matanya. Ka ngurungu nya, work turun na wala dula outstation, matanya. Ka yaku nya ngayon dula, ngayon balik nga na purun nina nya yagura, ka ngarpiji ngura, ngara yaku dara yagura. Adula ngara wangan yagura. Ado lang ay wangan yang uni. Min mabuk magtiro bungkang ng ako yung kredit wala dao. Tula kuriring dao. Di ako yung uning ay first established wala air station. Mata-mata. Kadi ala dawa iruna. Ka you listening radio 88.9 FM.

You ngara Johnny ngarpi ju ka you listening radio 88.9 FM.

Gimana dong, orang ini gini-gini ya.

0: 그래 그 손님 걸자.
1: 그거 되게
2: 편해. 거다 돌려요. 그래요.
0: 아.

Yo, you're listening to your radio in Kartalala.

Tuesday.

Television. Better more.

Maria Bajo Mugaru.

Mogadia.

Namar gara mar ye dware jaja Gara do mukar yo nene nyo Manawa

Ang ayedo.

Dwelling on the inner, living on.

Lugar,

0: Yo, namir bokpak friends ka families don ya dao nyumokrin bing real tinta yu naprungal radio lil about announcing numalang. Uning ito real tinta mind plan dorayon naman ito aral to jama mining lease wangaw mala ka daray numalang do ka napurung jama miryo mala daray napun ito nama wanga marking boy o bounded boy ka sign mala lechukung nango Kabarius mala. Dol real tintang or napurungay ang ulat yung mga respectful ka continuing napurto communicating numalangkal. Marga napurto rambangi kung kaya yung jam mga napalmiryo gawa ang awatang umala. Unin ni Jal, pulo dao, dipal nito contact, number lil. 0492-415285. Kabulo arato dola lakam number gam. 0492-415285. Or, dipal nito emailing walang govcommunities@realtinto.com. Kabula doraka malas na govcommunities@realtinto.com. Kabala nya, thank you.
1: Iwara nyindere ka namakanga ma tonje yolong radio.

Hon är din makarangakol Singing the Blues, Black Image Band, ga being reading Good Times, Billy Joe, ga being reading the instrument on in music and many came real. Backyard Rascals, many kenya walang ni, ya kamu ga many kenya, but instrumental yan balanya, music. Wildwood Flowers, ya ko. Ga dunya balay din garong ir, tao ni ngarato sharing limurong mental illness or yan makalimur to ka away bel manchi ga darangan ngi yul ngi to ka redik tun limurong within limurong al family or ni to ka markan ngi darangan amir room do ninna yo ngoro ngi ngarato do al room ya kuyam anxiety bu ka depression bu na mbadan dual markan ngi to anxiety o depression ngarato mentioning at least maraganuma to maringi namra inguni di mali anxiety dual yulungu to ka ngoi rop top to nervous tribichan ka waru yunen do ka depression ja dual ne to ka da ka ngama sad ngaya ngumrutir also waru yun do ka kana e balanya na kun ngai to ngi yulungu bai ngo ngai to ka enjoying na kun na ngula manmak to ka happening mala anything bile ngai tungu ni galke kungu ni da kai ngana mirum ka mritr na yan ngai to ka na konngrungi yol ngoi guyanga na ngula mari problem bala to ka ngai ngoni na kon sad tr na yan so ga tru ya rom la kam du ka nu malang yol ngoi malang ngoni ngoli ka nin na ngoni ngo mir ri ri mir ka misunderstand buko mo na mir ka stigma tuali ya ku stigma mele nguru la karam duka blaming mere ngai nguni di yulungo muni karidikton murungi di mental illness to tole ngai ngole ka nguni na kun room jamala ngai pam muna na kole ka wala nga ngun ja gari so don ja na kun also ngar to daro a monangum dukta marangi muni ngai ka na kun condition boy dola ngai room ya ko yam condition ngai nan ngo diak riri na dual na ten ngai to kanguni ri ul wa isolating mir na kun ngai to ka barko ko na mir le morongal wo jina en lo kangol ngir in the house not going anywhere kangol ngi din room do ngai to na wen kam nguni ni ka to ya kangal depressed na depression dre na ngot to ta ka nga mangai to ka na kun war wo en ngai to ka maktan ngoi ngai mri tri and that ngai to ngi turn into blaming mir na ngai to ka na kun ngula ka hat rena ngut ka ngro ki ol ngo dawat to na bi ngor jina ngor ngayam bal ngor ka anxiety ja to ka panic na goro pan barare men na rom balanya ka jina an en to ka gol ngira ngor ngi really mental illness to so to al torango ni di bolo na kon kanga bolo mele Miriam rom yakwem ngor ngi really to ka feel yul ngong ni mulukul ni mer isolating mer ngai toka kanak mer mer ngai toka nakun family or friends kal even community or na yung area ngor if toka ngola na may mak happening wakal ngola na malang ngai toka kana ni na kanak mer mer ya ka ngai toka interest showing yul limur toka nakun try may mak kom ni na kung kayon mer ka wo dao do ka ngaya tam guru to meri guru ki di yul ngu na kun try na nukal wanga room ya kuyam pili na kun yul ngu ili ka misunderstanding really guru ki na kun yul ngu mental illness meri na ngay ka really nati niya ngaya tam guru ngay din na kun li nawin ngay create barrier ngay to bay ngun na kun communicating between limor ka ngorok kali yung ngorong ni ka mental illness to ngay redikton. Pala na kun ngon ni very hard na. Pili yuwal klimur li ka na kun misunderstand. Kaya it lakaram yung ngon that asik. Mulok kuri rin mire. Ka ngay ngon ngay ngon na wutun, wuti niya maraman na ngoy ako confident. Bala to da kon ngorong ngay din yung room do, ka creating na nawin kam self-stigma niya ako. Pala to ngay ngon iyer kerak maran na mire na limurong galang angor. Self-stigma yung muka doal, mayali, blaming mire ngay pito ka ngon iyo lungo na ngay ay kurjama.
nana no kalga yachire nakko ngai ka yachire una ko to kanga nya family yach korola karam yach mitun bichen when we shouldn't le mur to kayal cha help pala nya ngor nana no kal to kanga nya mul kurung da rok cha mala gor ngire yo gadole di ngorong da o kadatra mane ke bolon drpan

Manikka ei kun ilmakaan ngakol, dia ngun bilik can't blame me. Dan Sultan. Mak ngai ngun iyo ngun wala diramo. Manikka iya malan ngun dal ka powerful. Ngara pingin niya nama ngun agar mak miri. Min mak malan wala mele miri. Bing ngun reading. Emma Donovan, get over it. Ga, after nanukal ya, Soul Nation. Sun comes up, reggae. Let you. Hope the maka enjoying so far. Because ngara maringi ngara nga enjoying dol. Ka doon jabala idin daul. Doon jang aran malang kalto bulun room lakaram. Suicide warning sign malang na numatuka nama yulungo rukitir. Numatuka ngurukidi yulungo. Ngunin nga ituka suicide go room go. Ngirin mo. Warning signs malang doon ya. Okay, here it goes. Kam. Yulungo nguni mulukur ngurka gari ya ko suicide nanukal. Kaya kaya ni ngayong mga dingan na rin ko nga dya. Iyan ngayong kajal tangay tuwal nga nga ngayong ngayong gulok maram. Guru rin kong bityan. Nako ngayong kaya yakake o yakale mo rin ngi. So ngunin naman to nama bawala mga sign mala. Mental illness mga wali ulong wal. Please. Marichi ka get help. Wait pil dya mga mga marichi. O yul ko ngula. Yo. Waka dya turan naman dala rin ko yam. Nawi nga rakadol parpuro. Dual daw googling. Gab na wing ara yepijan feel. Or bumiri nga ra kabulura barar er diyang. Tuwal yan bingay to kang dal nal tiyan walal markapin mala. Yul ngo dualing ngo nilimuro ngo lukuro rin mire. Kana planning na ngo yung ngay. Nakun waka dyan ngay to ka bichana nakun gam. Kurupan ngay to marji guru to mirin. Walon do mirin ngo mala na ngo yung ngay giri mala. Kuna ngo la mala staff ngo nina nukal ngo lukal yidi yul ngo wal markap mala. Things that belong to that person that he owns or she owns them. Kauri punyan bingay to machin nalchan. Goodbye, yuna. Family. Wagay ngunyan bingay to letsan jama. Para rimini. Duan yama la yur ngunyan walka ngunyan din akun. Mental illness ngayatam. Meritrin na walka feel low. Like there's nothing for them to live for ya palanya. Kariri trin nakangon ni mulukur ngurja. Palabalan na jatuh ya kami suicide na. Ulan makan akun understand na ngara kadal try lakaram. I hope na makadal maram daw. Ka uri pun nga ito nguni yulungo ka barko ko na meri na guru to meri wal. Ka lundo meri ngwal malandano kal the people that knows nan ngurki di yulungo very well. Nain malang ito kabe na nakun. Mangkain nguira nga ito. Kakato ra kanya ko yang nain nga ito lose interest na nakun. Wakal ngor, normal storytelling at home, get together, family malabalanya, activity nakun sports. Kanang marina marina nga ito, meritri na yan. Nguni din wala lang pa kay malalakaram. Avoiding nga ito ka close and family people na mala. Ka lose na nga ito ka interest. Pawala meron ngor activities ngor. Social events mo, kanang marina mira nga ito, isolating mira na. Yo, ka, that's so far on ripun, including ka na yung signs, warning signs, malay pala niya. Ngurki, room go suicide ko. Long ato bulo manika inerpan.

Yo, ngundi ni makaranga kol Archie Roach ka mani kainan ngoya ko Jammu. Kabing ngundi ni Abandoned Cosmic ka wala lang ngundi mani kaya ko Cosmic Traveler. Ka bala Ruby Hansen, Let the Children Be. So, dan ka bala yung dirong ito daul. If nama ka wondering, tu nga meron malang namang ngundi nama do ka dakun out to radio o nakun niya bala niya. Daul, dol da kaya ko yung around mental illness, ngundi ngulik ka causing suicide room. Kana ngay to numaka nama nama na kun ruki ruki triyol ngong ruki di kana na kun ngay ngole ka deng di room do gama na ngong ruki mulo kore re mero ka bulo kore to meri na kun lingong ngay affecting the belly apa lanya ngay ngoni di yol ngo waka jang ito ka openly na kun talking about problem mala ubiyan ngay to ka da kay ngan meri na kun ngay problem na ngay family na apa lanya ngay pingoni di yol ngo mulo kore re mero Pahin ngay to kanan ngay ngay nakon ngay yako yam ngay ngay ka upset tere. Wripon yul ngay to meritere depressed tere o anxious tere o sad tere o tuka marakarit tere. Ngay ngay di bala mental illness to kagal nga darwa tere ngay to ka. Yor ngay to ngay ngay nakon ngay walo yung galki tere suicide ko nyo mga. Ngay ngay ngay naltyanayan bi ngay ngay. Mulkan ngane na gal ko na yan ngay to anak ko ngur kid no mo ngay to walangan mara na mira don jang ara kana na yung mala limurong google search ka mainly na kun dal dawin if the family maring gi that ka na kun yul ngo problem mir mul kur dina limurong gal ka niya ka maring gi what they go through ya bala nya ka ya kur jang ngur kid yul ngo ngay to kana chana ya kur den gama ngoren nduka ripun ngay to ka ya kur ya itrena Ibigyan, piling mo din na nukal to ka mulukur mo na kung bulo yun. Kuya nga na yun na marayay ko rin na room. Ngayon ka na kung ngunin, maringit mo na doktay mo lang naman na kung pichanawal ka ngunin mailin naman. Pagay ngunin walal ka, doon lang rin malayo lang okay, walang ngunin, walang ngunin, walang suicide mo. Bili na kung walang ngunin problem na maritri, ba nung rurul ngunin kam. Ka-family na yun walang ka, bayang ngunin kuya nga. Tanguli ngayon ngunin di yul ngunin. Ida ngani kilo kana mero umul mo bunyu na mero ubitru numa na mero. Uni ngayin din nanu chance kuro pan ngay to. Yan wal nga mara na mero without thinking. Bili to kazi dangang drugs o alcohol baki. Uni din yu alta ngay to tempting. Bala yan wal nga mara na mero. Na wito waka jaka yol ngun na mga ito ka dangerous acting. Nakun drunk driving. Kawri punya ka man mak relationship ngay to ka having. Always wal to ka da kay katpan na mero mari maram buna mero mara to ka. Milk drumroom. Yul ngong ngon risk ngon jamala. Tiya kidi mental illness kun. People ngon ngay mental disorder mire. Ga ngani chuluka na mire ga other drugs ngay tuka taking. Addicted na ngay bayon ngay tubing ngay di na kun. Yup tundura. Ka wanganya seriously ngon ngay na kun ngay problem mire yul ko. Ka wanganya ngon ngay na kun lost. Ano ngay ngay loved ones. Bayon ngon tayo na kun family member. Waka yung relationship to yakayo na to diramo o to miyak yakayo na that happens. Yo. Yan wala ka room lakaram na kundwa di doon yang ara yako yang alam. There are other 1, 2, 3 more of nali to ngay causing but it's yakadon yung relevant for limurong community. Ya. To li bilian ngara lakar ngal 3 because takun those are the ones that can happen tele the community ngun ya. Ngunin ngara lakar ngal mental disorder. Kaya ngunin ngayon ngunin yung ngayon ngayon ngayon ngayon is using alcohol and other drugs. Kawa ka dyan ako ngayon ngayon seriously. Ngayon ngunin yung ngayon problem mire. Na ngulan na ngayon problem. Kaya pala niya. Nakon nga rin ngayon ngayon ngayon ngayon to. Merit rin naman ngayon ngayon around wali di. Mental illness. Suicide room. Pili waka dyan ngayon ngayon ngayon. Nalang ngayon ngayon gama. Young people na limurong. Maybe even ngayon pa rin. Kandar po iba alam age group. Transgenerational trauma nila. Doon yan nga pa kayo ngulik ka. Ya ko yam tunja suicide ngay room nali room do it's all about nungo environment wanda minika ngutan unika nungo ini jamar kuli ngutan mam ganda ngay ka jamar kuli nama ka ngama experiencing everyday na nukal walang ngori household ngori daily di nukal ngadi wal bapa wal keng guru to miri wal wana ka jamar kuli lecho kum ngutan uyak Wala ngay ka family, manguchi gurupan, manymak room. Uyaka manymak room. Wala walang ngay ngunin,
Mulukulung di nyamar kulu menyemakum jaga. O yakaka menyemakum jaga. Palingan na kung gangay wana yuto yung ngulong hindi maram good influence or bad influence. Meaning, everything na ngay kajamar kulay nama, ka nga mawal ka picking up, ngalapal mire ong mala, ka maringitir wal ka, ka nguni ngumire na balawal to ka na kung nguni yuto yung nina. Nguni ngumire na ngay ngumire, rob mire. Ka diyang dukar yuto ngay yuto influencing nganye na ngay, numalang ka ngalapal mire wal, limurong ka ngalapal mire wal. Depending how lemur tu kaja marculin lemur ngoi lemur bringing up. Para lemur ada ora kaja donya. Affecting tu kana kununi din generation after generation na line guruna. Trauma tu kana kununi na kunai pichen na bilian dawatun. Reading idol. Nawe ngai dal trauma. Mental illness kunurum ngoi suicide kun. Meritri tu kaga guyangan yan problem. Gal ngal tu ngai galkan. Ya ikur rom. Ka waru yuna mi nyan nan ngutung ni ka indin ngai gama bala to ka ni mulku na bare waru yun ngai ta man dong ni mritre nen riri ja bala to nga pa ki jang ni lakram anxiety wo depression na kanan ngola mala wanga ngon ya ko ni ngai in connection like associated to that riri so na kun kuru to mi ja ngole ka struggling na every day na mental illness mi ri wal ja yol ngwal bay ngon nan ngwal lo ngai to kanga matam ninna no mol tribichan yol ten ngai dwali din dal na dukkar waga jang ele dal mental illness mruna yol ngo suicide ngoni bay ngon ga dan record ngora wait pil ngoni ngai mul kurri re mira yebala nya mala nakun taswal mu tuka chaga le murung kin gala ngoli mur families ku mboro to mireo pawala mireo keep a watch out yebala nya waro ngai dal bele kayan be bola mire yol ngai kuya ngai be tu yakan nan ngo happen nanu kala ngau jamar kole family wal twali di suicide room so whether ngai ngoni yol ngai already mire o mental illness mire ka help ja how to help no mamang maram twali di mala mitir ngul mala kal murung jama mire nin na mul kuri di mire jama mire ka bolo wajpil jama mire otherwise no matto beyond blue mire mala ring him up Tuale di mala nawe kun support service kun mala tiale di area ngur mala kamurong ngurong kam waganja the National Suicide Prevention Lifeline ngay always tunja open bawala mereo calls kun mala kaya na kun meritir ngay tuale di important tao limurukan na kun nalgatur ngakul ka sharing bile jamar kulit na kun dal markup mala lemur suka na kun men makum try wala lang jaga kamay mak wala lang milkum yo tol tol na mana hingo na rayon ka manik kayon

ka when the bookmark pulang oleh kat mitjen dari malam lagi terus one more chance kal Miss Lowell nak kon go pa poengo ka when the balance meeting on the wall nak kon ngoro yer on bilingual education mak 1974 73 ka wala la ngara nerpan pala teacher linguist jam a little ka teacher linguist ngara ka jama na pro ka jora maram jora jama na kon Miss Lowell ka ngone kan manjare ne na kon dawo bokre ka bolo na pro ngole ka na kon dawo mala maram ngone ka yolngo yolngo worongo mala dawo la krama paman ngola na pa mangatara po wo a wanga po bokmana we worker in a way mane kai po moko po ngola na mala gure po galnga mala dawo tori yaraman meri po Auri po nakon Mary po maladawo ka muna nakon Mary ngay malangon na nakchapang dobo ma Mary ngay balon yung Mary maladawo ka muna balon yung Mary na parangon ka na we jama po yamin ka matara ka yambal muna ngay ka yambal yo book rin na we mali jama illustrations ka matara ngay ngay nakon yaropon ngay ka rangilil ka tao ngay ngay ka maram yulong Rakit lil, ka ngon nga ito kama pala opit lil ngon Literature Production Center ka ngay nakon ngoto wokere ka napurongoli ka nakon nama ka main makom ka typewriter napurongoli ka jama ka David Morgan ngay printer ngay ngoli ka nakon printing maladawo tarwa ka ngon classroom ngol wala ngoli ka jama rakoli marangi teriol ngokor ka palanda kor marma korean. Ka balanyi meringo na kon principal jala perung ka David McClay. Ka hone na perung oleh ka jama, tawo mala, na perung oleh na kon rakit meriam, pala hone iwal bengo jemu ka na kon corak liliam, ka bengo na perung illustration boy, ka bola na perung ka jama, newspaper mala na kon paru takau dawo meriako ka report na kondila kongo dawo newspaper bookmark ko yongo yongo na perung oleh ka brinkmram wanga kor na konta wo ngola na pe ka football po e ori pungol na ka yol mitinari bunan ka na ngone wala ka yutta wanga tor yon ka election po e pala na mirimala ka pam report ka nga brat dawo ka puzzles mirimala ka ngone mata na perung oleh ka jama Ripoko papango ka ripotarango chapo kalpo komach ripore pamala madarpa ngaimel lara chengo wan gore obokara kaya nangom kara komata talmo kabamman ka balni merina kon 1985 ngaramarchi irkala lil ka ngon le ngaraka chama irkala ka Polo na polo ngolika jama panya mala nakon curriculum, yolngo curriculum. Mane ka nakon eldest mala, delkor mala, ka pala na mala ngolika nakon nagawangan emir, ka jama, rambangi, yolngo mata ka pala na kur, ka ngola na maram yurta, jama rukuli nakon workshop ngor. Ka yorna ngara merci, ka gitun ka pala, Darwin lo ka na praga yolngo studies jama ka ngon ne palani mering ngon ne ka tumun gor na we wai mamba jama na pur and parak mukanga ka yurwin na ka jama ka palani mering mukanga na pur ngon le ka puri po malajora malamaram ngon ne nga tere ngon malajora ka na pur ka teang bala ka rolang ram computer lil archive lil ka ngola the yol jal ngay do ka reading ngula na paman ngui mala na we da wo yul ngukur huri po matakur huri matakur wala da marmam na kwen computer ngur internet ngur ka ngara da lakram ngune na kwen na we address ngune nama da marmam da wo na kwen nama da na kwen wukri te pal na we computer lil www.cdu.edu.au/LAAL. That's Living Archive Aboriginal Languages. Ka ngone nama da ripo malamata
ma mwana na consenta poi deset poi malaga.

0: Takalpoi na kon maung na we anandalia ko yangba from Groot Island Ripul mataka darwa mukayol ngo mala mata kata wo malangula na poi kalnga bra tawo ka environment poi hola na wala na kon ka lakram taman ngo we tawo ka ngono mata malkram ka pula na mata na we rulang ram tawo malawuri pura yo lingon markat wala
1: yo break na proto kulyon ka mani kay nga magaya la bulurong irdi palitawol ma

My name is Gautile. I live Paroi. And I'm ready. I'm ready.

0: Duan jawalo 8 p.m. Yul ngual maci ni nan wang angura ka jamar klo jawalo ngura namira.
1: Yo bookmark. Duan ja dawo ka housing ngur mala your homeland ngur mala dual Northern Territory ngur. Kamari kita perungun ni darwa ka problem ngur housing ngur kali kur jeli homeland ngur mala. Nakon bayang ngukan nak wanga kawang kai ngun nakon ka problem kapung ngur ngai ngura kapukur kali kur. Ka bawa kurlatrik koro kabolo sirik koro kabolo darwa muka malangoni na ngai kajal tir yolngo wala jama mala wanga kurgali koro mada na kun anti government ka federal government paman mada wanga na mere yul na kun dia ke de gamoro yul na kun dia ke rom go responsible tarewo mala wanga o tele di homelands ngor balanya na kun dual maili commonwealth government ngay ja gamir na kunwa nga mala homelands ngor makbay wo mak anti government wala langal mak tole di komur ngor dare go wa nga mala katwa le di mara na kun kapman mara marma wa nga namir na kun mara ka yol to ngay to ka yol tia ki di mala kamuru mala wa nga rupya kol kale kol ngole yon ja ma mala homeland ngor ja na kun bulun ngay wa nga ni kayur ka nakon bulo jal tinay ko mala infrastructure tuan jamaili nakon hawa to ka jama pipe to ka galkan wandi nya raw kapu sirit ko dukar ko kapala nya raw mala nakon ngay ngurum ko malkato ngay nguni homeland ko mala ngatil miri ya mala wanga o mala yala lang umiriw ka anti government ka nakon jal tir malak maran na raw naman na tutiya kiri ngupan work to na raw mala wanga o Pewa o kapu ka sirich koro mgo homeland koro mala. Ka hiring ya wala government dun company ya ko ICOM. Tiang uro yung mala to kadwali din naman homelands koro ya mala infrastructure. Balanyan mula na kun wanga, pewa, kapu, ka sirich. Ka tuwali din ngayon ni maili ya ko ka audit. ICOM jatungo ni dawartun mariki ka quite manual to 100 homelands mala ngurki di Tiel ja Northern Territory. Ka ukiri malawal tumaji na problem, wanga kuru galik kuru. Ka bulo na ngay need infrastructure kuni wala lang jama. Palanya na kun mak homeland ngurtungun na nama sewage ka septic tanks mala wal tumak kuni di yurtakum replacing ka wanga ngongur mak homeland ngur wal tu nama generator o solar panel mala ganjar ko o yurta mala na we pipe kapo balanya mala na kudrom kangun ni waltu na kundole di ngoni door yun ek kom di pungri ja mangur mala waltu ngoni lakaram anti government kal namu na ngay tu ngoni ngupan ngurki di infrastructure ja mau mala ka tengoro di ngoni ek kom do already na kunwal ja ngoni nguri yun housing ngur ja mala kali ngur ja ma audit ngur kali ngurom ngur di alit spring kabala wal bingurin kabicana bala bring tun jama wal larum ka jama ka una bakli ka daily riba area yang normala ka dort manual tu dole di jama ka tiele din anam lenna ka ngoli ni matu na kondole din na ma wala lain wal tu kamu te kai balang wale wander e kom jama mir mala ngoli ni wal tu ka larum building ko mala hello ka kapu dele din na kondu malangal community ngor ka ngoli tu wala dort yun jama ngor ekom jama mirmala waltu ngone di indi na kun report jama bala NT government ko kangone di toka na kun ngone report ngur mango chila karam namu na turupi ang upan warpam kumala jama o kangone to ngay ngone NT government to report maram wala langgong walja to ngone gongorupan kabalan federal government kal land council kal ka NT Aboriginal Investment Corporation ka wal na tungunin na kung report ko yung rookie yung rum guwangan na mirmiritri dya, federal government kal dya, rupiah dya ngang tun, diya kiling malarum go dya mau, homeland score dya. Kabala niya.
2: Screening for bowel cancer is simple, private, and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
3: I'm in Macadwell, Yulong Radio. Milin Gimbi, Yulong Radio.

0: This is Jocelyn, and you're listening to Yungle Radio.
1: So, balanya nak kun gunung git poy room, bichan bilig lakram.
2: Itu lah kun amir ngalto.
1: Yo, yo, yo. Yakin hindi kun amir, yakin lain jat, yakin ngai pegi ikan na.
2: Yo, ekakana ngai pe, mungkin mana pan betul, mana biar mana pan bernakku.
1: Jangan ngai tu, miok nangu. Jamar kulinan ngu
2: rapee ka kun leng ora rapee yun mere ngruk mel ku jaga jamar kul jaga yakato jal juluk mam gangorongo
1: yeah
2: rom nangnya juluk mam gangorongo ngai jal nya tode kurt marci
1: tak ngai ga babla goenga mak bae ngai rom mer yur kurt mer kokonaka ka natengai tu nama ga wanga walang rupeo Wangan goyan.
2: Yo, bangai to ga ta practice ngai to.
1: Yo.
2: Balnya mere ngai to ngune ko yang ngai. Ngurung ngai to mari tingun ni nan ngoy ngai jal kana ngoy ngai to. Kuro to mere ngai to jurup tun. Yalang ngai to war pam kumpum ngai kere kinging to pau ka mission do ngai na yo. Ngurung ngai war tang ngai. Palang ngai to nda pala yur ndang ngai to kuro tun ko yang.
1: Yo, yo.
2: Ngai to ngang to na pia na. Ka
1: ka wir putawo kutra. Nakundang ang janoy balandamala darok lumurungling ama problem gambler.
2: Yato.
1: Yan ko ang ngara na yawak ya problem gambler or problem gambling. Gambling ya problem or the yungo is a problem. Ngay pi gambler or na yawak ya problem gambler or problem gambling.
2: Well, ngurung ang alamurunguni na ma yan bingay well, yolungo yan bingay yolungo problem ya. Kapulo na kung limong niya naman, kaya ngayon, yuwal kaya ngayon, una gambling problem, yaka ngayon, yuwal ngayon, walang dahing problem.
1: No.
2: Gambling, yaka, but gambling ngayon, problem niya.
1: Yeah. Yuwak wala, bili wangang dunggaraw, winya your pocket ngor, bookmark, makarindi ngor, Australia,
2: naman,
1: $11 billion, yaka 11 million, 11,000 million dollars, yindin yindin rupiah dawat to the pocket more.
2: 11 billion.
1: Yo, winyat yurian.
2: Ma.
1: Balanda wong. Lurkun yan yungo, da tangan ja balanda mala, 11 billion na. Mailin ja, yaka wirpu wirpu walau, lurkun walau, problem mer, mak problem gongora. But in the gambling industry, Mari kangora gokuna ka bikang mer.
2: Bikang malawarpam.
1: Yaka yan bikang gokuna ka yungo, bikang gokuna ka balandaw, ka bukmakko.
2: Na, minci ngay tagalari nguni, una bikang jagalkun ka warpam.
1: Ya balanya.
2: Yo, mari, ngalan na ito taur kayan wangkait nakun, nao ngay duwali, ngutan namir ngay duwal problem yulungo jau, marama rambangi balandaw ka yulungo.
1: Marama, balandaw ka yulungo. Bili mak next jinja problem ja buk mak makar yindingor yaka 11 billion mak bulo yindin
2: ya pijan
1: ka yungun parak tu mutan yur lur kunyan deangun bala buku watar mala ka parak ka nawe ngutan ya
2: no.
1: Next year bulo wala tu nawe mak mam bikang na kat mam do
2: ya pijan bili ngay tu yurta bulo bulo yurta inga kat mam
1: yo. So, dual dao, ka mil lakrana woi dao, namur bukmakku, martu miritir goyanga, na main mak tukar, martu gonggak yun walain.
2: Ya, pijan, yo, yeah. Yo, me. These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan dia malah nakun program malah doi jangun ingai mari Northern Territory Government kongru.

0: You're in the car, doing the Yulong Radio.
1: Luan dia ngalem rong buk mak kudangon, pau kes boy jeng jeng boy, mal mal ngalem rong tutukar, nal chan ngalem rong tungan yang uni kunyam bi uni ngai kangayatam ngalem tungan yang yucu alakum.
2: Yo, good tra ka belenjan, namer numain.
1: Yo, good morning, Mary.
3: Yo, namer numa. Ngara Sylvia ngur pedich.
2: Kana po itu al, namai doon ja second last gambling boy, tau limerong. Ka marto Dudin da wolakram gurian. Billy ngalai wangan amir. Ka marwien kur na tukar kur. Program 1 balatin lil. Ka doon ja last na. A main mak. Ka na doal dudin da wo gambling go.
1: Na ngay.
2: Na kun yindi ngay business. Maringi ngali. Palanya na kun kajino. Ka yarman. Ka lottery ticket. Ka pokies mala. Darawa malain.
1: Yo,
2: ka lichilang going on a way ka yindin gamro pokies ko. Nakun yindi pressure walang only maram government mala.
1: Kachina or
2: yo, gorko gorpanamil club mala pub mala ka wirpu kachino maramo. Yellow yep. Spring gadawan.
1: Yep, yan.
2: Nakchan walga going a government to butter in walau.
1: Buku butter walka.
2: Marma galik ngur.
1: Nakun kambila walang, ka bulu buku barai wal ka yalla miri nguni bauting miri.
2: Election miri.
1: Election miri ngur. Nguna ki wal ka barai wal to walang beracura walang gue wal election na.
2: Yo. Doa wangan galik, ka wirpu galik, nakun yindi business, main mak buk makku economy, lacu kum ga yindi kum ga ngutan meram do. Tarwa nawe jama, Walalang, nyawa jama meri, jinawa nawa ikacina ngora, pubs ka clubs ngora.
1: Yep, yan.
2: Muli buying o gambling, darwa nawa jama pui, tu buying o nawa jama makram.
1: Yep, yan. Buying o nakun ngunili ngay jama.
2: Jobs winyak yundo. So, bitan bili walaga goyang, ha? Wai, main maktuwali nawa gambling, pokies go, ga bulu yaraman go, ga lottery tickets go, bili jama gurupando, ga... Taro rupia lima tunama dia la territory ngor.
1: Yo.
2: Nakun gumuri angin walau tu noi maram. Namu walau ga tukar nama. Wai. Lacho duali ka mil jukur tir walau government cha.
1: Eh, bila walau tu ni gumuri angin nama nakun balanda kuria aku eh si mani ya balanya. Eh.
2: Yo.
1: Gumuri angin balangain tu ni mil jukur ira.
2: Yo. So doa wangan galik ngor. Ka wirpu galik ngur maringi walal mari gangora.
1: Kunyami gangora.
2: Yo. Yaka walal jal nawe gulmarana rao. Walal jal nyumukunin kum marina.
1: Yo, nyumukunin kum bili walal nguni jal muka. Yabijan yaka wal tu gulmaramain. Enyal nul tu yucu ala kum nguni marin.
2: Yo.
1: Bili walal jal nguni jal muka wal tu maram di binguri.
2: So, rom walang walal tu bulu nirpan. Rome na nakun license kur galikur.
1: Jura.
2: Yo, nakun bookmark pubs ka clubs ka kajino marama, license maram ngatil, pokies ko.
1: Yo.
2: Muli license maro buying a wal to noi pokies machine maram.
1: Buying a license maro, uni jura, uni jura na jura.
2: So yako doa warpam na gambling industry. Darwa jama, darwa rupia, darwa jama mirmala, darwa dukar.
1: Duali dengai male industry nye.
2: Yo. Kunga yuna mir bukmakko, martu rupia maram, levies kur, taxes kur, kumariangin, martu bulu gurpan, watpilil, ka gulil, university mala, dukar mala, roads ko.
1: Belichuman go.
2: Yo. Darwa nawe kamaro. Expenditure area nakun rupia gurpando gamanto walang ngurungo jama.
1: Yo.
2: Nata wala tu nama rupia ngoraka gumriyongin martu noe maram martin wala noe mil jokur ter. Ya balanya?
1: Ya bayane.
2: Wirpu gangora nakun license muro unregulated na ngayako. Nakun dopolo bango government room nirper dopolo
1: Yo, wanga jangay nakun ngoni unen bala kale ngorga dopolo gat kabul un nawang mechingo malangor buying on the ngay room
2: buying a license
1: buying a license jura balanyay ka buying a room unregulated yako ngabaye koro.
2: So na yuakja nakun Murray Mirngay gambling industry ngay ngoli gurpan Murray Kana Pui Murray, Billy Ngaliwangana Merangatil, episode 10 ngor. Darawa Rupia Dawatur Gochikangor.
1: Yo, yo.
2: Yaka Yan Yongun, Balanda Wirpun, Ka Jainaman Malag, Ngule Yul. Ka Yuokja, Nakun Yuwalal Lurukun Rupia Gangora, Yaka Darawa Rupia Bank ngor, poor people na, dual affecting Billy Walal Noi, Katur. Katru walal.
1: Yo, kanguni buku pao ke siol mo, ngay li, unin ngay chal miro na, puto dumok tira ngay to, puto dumok na, muman ngay li gurutun. Gurutun miro yu ngay li, unin muman ngay to gurutun. Ka chal na nanong ngay li, julok mara ngurungon, ka room jan nanong, ka jaga nga, ngulan na inmala gurutun, ka turit na li kamarichi. Nalkan ninga ko yang nat nya no kung na kun nana o di pale pero yan
3: mritin ngay dole addicted yol mo pala mero ngay mission marichi bilang ngay ka ni wang mission rira kay man mak min chi man mak ya pala nya ngay ka rally miriam mo ngay mission do yol mo una ka namba marichi rupia na ko checkpot ko mala yo pala nya bilang ngay ngay problem waro yol mo mala unto yol mo maringi korotto mere yol ngo muni ngai lika bichan bile pairei nan ngo gama kabul pau commission mordi yal town ngor muni ngai problem waro pele ngai kat mana oina ngai kabichan go yanga ngara to munalungan mam rupia las ngara wichar yun las ngara lus diang biutai rupia pairei yo ya planya dao bawala ka go yanga muni yol ngo ngai to mar chi rupia war pam gama Kamara no gurupan pau commission na feeding kaya kagoyanga gurutu miringo na wanga ngur makya markule makmiyal tiramo makmukul miringo makrire mirmari miringo nguni ngai ni kunga yunaro yakara mringe bale nyamla gurutu ngai kamoma
1: yo aktuale
2: yo main maktuale gabulo ngara kagoyanga na jinawo woi dodindawo pokies boy well al machine do Mala nguli gatmaram yungut yungunain. Billy marmagaim nguli mountun. Wanganja ngapa ngur?
1: Wanganja ngoy ngur kabuli un.
2: Yo, julul yun awari.
1: Julul yun awari kakaim nakun nguni buli yun awari roh marichi.
2: Limur nguli goyanga wanganga ngura. Ngapa ngur yan?
1: Yan bi wangan nguni kakaim.
2: Taibu ngur yan.
1: Yo, ngay ngunin bila wiripun ngunin ngoy ngunja julul yun jaka buli yun di kakaim.
2: Yo, yung ngay lakin maram ngay to. Yo. Win nga ito.
1: Yo.
2: Tuwal, bukmak wala ga nama wanganyan.
1: Yo.
2: Ka lurukun wala ga kuwa nga, wai, yake yan wangan, marama ka ngora. Yuok ja, nguengor, darpana nguengor. Yo ngay watango, ngoreki wangaw, kabulo gireo, electronic gaming machines ko pokies, ngay nguli win.
1: Ngay piyan win, yaka ngurung yan.
2: Yaka customer, yaka player. Ngay
1: nguni ngalin doa birka yan, babala jalkton, kakoya ngayan bengali nguni nguni bilian ngapa ngurung bulu yun ga balay, ngay nguni bila marichi ga di bala nyai wakal yur, jul inawo yuka. Ngay piyan do nguni bilian jul inawo yu win jaka.
2: Yo. Mar darpan ngay, yaka miritri inawo darpan awo dawu, bili Nguli yung ngay question mer o jaw ngay mock run around.
1: Ay, tumal.
2: Tawo ka ngora. Yo. Internet ngor o yan ngangtun government na doon pa wala talakara.
1: Yo, ay, tumal. Mga na internet nguli ngay marangay internet kung ngali yol ngal tumal maram bala mark maraman ngunin ngunin ngay terpanaw na diripin ngunin pala undilan ko yung naman. Ya, ya tol. Repun ngay eh.
2: Yo.
1: Kati yang yan nga rin dalo. Uyin dyan ngay piyan doka ya piyan do nama.
2: Pat kau ki limer bookmark balanda yung o. Dunga, ngurki darpanawoy dawo o moma yan.
1: Yo.
2: Bili nama rupia na jal no e win go yan.
1: Yo, jal win go yan, ngune bili yan jal. Nama toga bayangon ka ngune nama ngune ngay ka nguna pala jol unawoy wakal ngurade.
2: Yo.
1: Yo, main mak, ngalimurungatil nawe koli on ga yalla bullo ngure ndu jama
2: yo
3: yo

0: ngarayako Steven, you're listening to 88.9 Yulong Radio Nolan Boy.
1: Na ngonile nyuwe pun kangora mare
2: nyira kangora
1: yo unile nyira ngai kangora
2: man magnet na wada wala krum grian na dwal nyirang wana me ngai na tel ngai ngulika tino wana wai ka tina ngor ga pubs ka clubs ngor
1: yo rale mria molka kawa unna kun yaka darok to ai ngurunge bele wal kayan mission do kawa unja yo rwana kor ngurukuri na kun ngunira kai kor minki kor kangunele de ngai kakari na kunguni nyiran na kunguni kuripa ngura ngai ka tul un ka watangun mala na kunguni nguruki ka nguni ibili na kun giri watangun mala ka bala watangun mala wala nguni watangun mala wala nyira watangun mala
2: bili marangi ngale rilakai mir minti mir Gurpando lur kunyan, mal tu bulu darwinum.
1: Yo.
2: Dual no nyirang. Yan lia bilmram do.
1: Yo.
2: Nakun ngara dual lucky, ngara dual winna.
1: Yo.
2: Yure yake dual yuak, nyal duale.
1: Yo, nyal, yan darwinum duka, darwinum bijan duka, milakram, lakram duka, yapian darwinum biru. Uni di, uni ngai watango, ngai uni nyira watango.
2: Yo, nyal temur, nyira watango.
1: Yo.
2: Ka giri watango wanganya.
1: Yo. Taro nom ka gur korean. Yan ngay wili punya ako nyal tumur ngay. Nyal yun ngay kanguni. Yan bijan nawe. Taro nom ka yabijan. Taro nom ka lakaram ka. Angay ngay nyal. Yual tiyan ngay piyan to kawin. Yan ngur ngay bilian.
2: Yo. Sa so bi ngur. Nyira ngur. Bi kang ngura ka. Guripang.
1: Guripang ngura.
2: Yakan nyumukunin. Marinde yo yi. Yindi mirated.
1: Yo, yindi mirated. Bikang kangora.
2: So, yako dal no diction kangora. Pagkis ko. Diritiri kangora.
1: Ngarangka kangora.
2: Yo, marito kalkirin.
1: Kalkirin. Nakon trapping ay ito. Trap ngal to ni gari. Nakon unin diritiri. O ngarangka dutong ula na ngal to gari. Kalkirin ngal to balay.
2: So, being or pagkis ngor. Wanganyan wina. Balawatang o.
1: Ay, piyan wanganyan. Giri watang o. Nira watang o. Uni. Pala watang mo ngay pen bilang unay ngay ka tabul unay unay unay unay tul unaw unay kay mga tabul unan mo ngal to pa yung unama
2: kabulo nakun main mag going ano woy lor kun politician mala nakun Andrew Wilkie Nick Xenophon ga church leader mala Kim Costello ngule goyang ha way miritil yach tuwal na way pokies na limon bukmako yake yan playo kang Rupiah ngulai winyak yurup nawai kuti kangur. Ya ikur dua lemur buk makko. Bile ngai ngulai buma. Gurtu mirna buk makna.
1: Yo. Gurutu rom ngai le boyakum.
2: Ngulai yo ngai nawai. Bikang mir. Hukna ngai. Gatur. Ka ngarang kangur. Nango gauki poe. Ka maltu nango. Marilil. Baing o rupiah. Yaka gana rupiah. Winyak yur ngai nawai warpam na rupiah.
1: Yo.
2: Yindin ya rakun ngora ka.
1: Yindin mitra.
2: Ka yelang omer, bulo limitu nama, bulo yindin mari, ngutan ngai to, marin, being or noe pokies ngor, bili yuta generation, yuga nama bapa ngandi ngapipi ngai nguli marichi, ka jarapi walo ga nama ga goenga, wai, mak ngai lakin, mak ngai noe, lechun, ngai nguli marichi, mak lechu wa ngabai, mak yelang omer ingarat malton nango,
1: Aratu magberkayon.
2: Yo.
1: Ayo. Unungin nga ito ni nakon bulun yalla mili ya yenditir. Bili nga rato ni berkayon. Ngunin wangka yung berkayon. Ngunin nga ito yan balan balayan. Art naman nakon ngurungin yung berkayon raja.
2: Yo. Sa adi ang mbala nakon yutan walal urang atyara yir yalla yindin mari being or noy jal ngur.
1: Yo.
2: Sa dual reason nakon gambling industry yindi problem Limerong bukmako gamblo ka koki po iguruto
1: ka balang
2: limerong bukmako na oy taxpayer malang
1: yo
2: ka yu ngay na oy dawo mer ansing diak Mario problem go yu tu na oy
1: gulmram ay to
2: gulmram ka buakum yu tu Mario gulmram
1: yu to kapmanto o yu tu doktay
2: umerengi ngalin casino mala, ka pub ka club owner mala, watango walal, buying a wal to gulyun, bili yindi walangjal rupia oga customers go, walanguli maram rupia guchi kangor customer dual ngurungun wanganyan.
1: Yo, duali walangun, ngurungun, kuyangana walangun.
2: You walk na?
1: You walk and duali. Yo.
2: So, buying all limur to ngangtun walang, buying on.
1: Buying on.
2: Dukar mro.
1: Buying on dukar walangal king uri ngal tungangtun bian kam wanakur to duali kulun janganapur.
2: Wurpu kungura makbay dukar government to gulyun jaungor gulmram walato.
1: Government to gulmram o buying on.
2: Yan bi buying o bili taru rupia kungura gumur yangi walang. Maranarao, levies ko, taxes ko, ta yindin jao rupia, budget ko, schools ko, watpiro wo, ka dokar wo.
1: Yep,
2: yeah. Well, ka lai nama, ungariki gambling boy rupia, taxes ko, ka levies ko, bingor walang.
1: Yo, duwale.
2: Kumari yaungin walang uli maram.
1: Yo, bayangon ngay kiwini dokar ngore, kapman kaljangay to, kapman tingol maram.
2: Yo. So, duwal marama, Gino industry ngore nakun, watango mala, bayang o tugulyon. Ka bulur.
1: Kapman, bayang o tugulyon.
2: Bikang ka ngora walang. Martino ay rupia maram. Customer wong ka Texas kore. Ka bulur limra merengi, nakun kava poy dao. Yindin jao ka ngora. Ka government, yan, berka yun gulmran arao. Gulkron, kukujongi. Yapalanya. Kuinganika?
1: Wananga nguni, ee.
2: Yindin ngai wananga.
1: Yo.
2: Martia dual dukar, gulmram do, walgalarum wana wirpu dukar. Gulmram do, ma, wirpu dukar wana. Yabalanya, pichan bili walangoli nawe larum, kamokmram. Yaku dual na, black market na.
1: Yo, unikanan yan, black market na.
2: Yo. Palanya nakun nawe, kaatmala, walangoli nawe jelim. Alpay ka wirpu no. Shop mala o Dale Darwin.
1: Bayang ng nili room. Kingore.
2: Yan. Nungat maram?
1: Yo.
2: Gulm maram? Ma. Dual dukar. Bayang o dukar muruna. Wanna wirpu dukar. Kumari yang ka wala tunoy larum ka mak maram. Dal mirtan na yung government ko wala tunoy gulm maram ka warpam dukar. Tarawag ng ora dukar.
1: Yo.
2: Black market ko. Yabalan niya.
1: Yo.
2: So, buying our government to, buying our big business to, buying our opposition.
1: You buying opposition muni nakun warn nakun nabala government muni nakun marmak muran galik mur buying our king or ya pala niya. Lai bang mur buying our liberal mur buying our wala mirian government mala buying our king or Rome or Jal or Nawe ngay to gulmram do ali buying.
2: Yo, buying on muka.
1: Buying on muka.
2: So, ma, wanganyang ka ngora bay.
1: Wanganyang ka ngora yung muka. Limur yulok mo, unilam to bian limur, huwibun dyan bian ka ngarap yan, wangany unibili. Ngarap yan ka na, ngarap ito to kuya nga. Agulma na mire. Yalang umiring unin akun episode 12 kundon yung rukin dadar na mire na nauko, taroko, diyak. Yan nguli ngay lachun ngay nganaputo na kun wangan na mire yalang umiring yulok mo. Dole di ngaya ka umpan bulo ka pular maram tunupayam ngana purubi na kunduyo ngunga namin na kunungarra ka bilinjan ungulpindik.
2: Yo, like you dual.
1: These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan jamala na kun program mala doi jangunin ngay mara Northern Territory Government.

0: Yung maingin marakoy nga rin, James Bayong, diyal na kulma ka nga ma 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.
1: Malimurong bukmak ko dangon, paukis po yung jing boy, malimurong malimurong tutukar, nalcan malimurong tungan yang uni, kunyang bing uni, ngay kangayatam, malimurong tungan yang yucu alakum. Yan doa lipulo na wala kung ngure undial ang anapuro, ngara bilinjan kamarang hawat, final episode ni light na kung dada na gadel niya na ni episode kana purong daily na ng or gambling or dangoy or
2: yo na meron no ma ara silbi ang or pinich
3: yo manda
1: yo na kung ngale mo mangi ang amali ka na kung ngay yende military mali na kung ngay problem yende military duwali gambling industry yako na kung tiang bala maramak lurkun yor mo kat manawi ka yalla mere janga itu dole ka yinditin mak ngapa mana pula dangang din pele dangang na to mangete te aku edukaro na kun mana pul to jalo mal to te aku gambling go rom go ade u te aku gambling go industry rom go
2: e yo alak
3: yo so yindin problem na kun gambling industry yindin Murray. Ga government to buying o jama, ga watango malat to buying o jama, yung naltando, oko jongi mer, na to well, and sing, one na.
1: Yo di pali bulong to aliyo dunu pem na kun, darok nun na kamarang yan yol ng uni ka lakang al government to buying o to kulmaram doal. Watango malat to buying on wala to government kulmaram na mer buying o. Naltian alito na kun yol ng uni, right pere yun mer alito. Yol ngoin ngalipian wanga angain raipere un mere ara na dawar kai ndal wanga ngara na dawar kai on pal nya mere ni mi ngoni ngotra na kon ni pe ga na ni mi kin ngoni nangal na kon kad punja rom
2: ngara kan mutar ngara ko mari mala ngapepe mala kuruto na ngara kan kurupar paingo ngara nana yoto kan involve blue urgat ngala palmeriwal paingo
1: ma ka natinya wal kan rom jamel kungal
2: dal kan rom mel kungal baingo na purung lao walal ngala palmalam walal mringi na tunga gama gat to yaj kuro if tunguni tiamar kuli try blue yun walal ka daka ingama ka walal mringi they feel mringi kum daka ingama wal kaben na ngay ka gama gat to
1: yo gato yo al yan muka doang ada to balai nakun mulukur rong air nakun ngarakan yucu ala yan nawe muni ngay rom manak tur nakun ngarakan dingki ngarapikan ngalai urte nguni nakun namak ngay nguni balai nyangan ka ngana purjama ka balakan ngalai ura kong dun bijak-bijak kutpa-kutpa balai ngangka la jilba awalnya kandel kuror yun gat ngalai ur dopolo ana puria kan nakun jamar kuling nguni di ngalai ur mak nguni le ngai nguni jal jang ur ur ana purung dia konyol lang nguni dia ang bala dual del kuror na mak ka nguni le nap te nakun nguni di wala nguni nang ana purung kan ngatil ur nen mak na ngur na watar ngur na gamur ngur ka kina ngur na ka ore po nga ina kondoling yan nga ka nawe ya ko ya nawe na kun koyang nawe na man na kun gaya biya na kun ngale mor book mak ngale mor de kai tele ga diretere ngor nya gare de ngon bala na kun ngale mor te pale nga ga gare chamar kule ka mar kandar po yo ngo to ale banye na ka ona community ngor ka do al ngone ne na ngana pro le ka na kun dual town ngur malang ni ngay ka wana kami na kun bala niya malay na kun kakinaw dara
4: tuan jawalo 9 o'clock na p.m. munagon kalkimak ngura namir walo
5: yo namir bukpag friends ka families tuan ja dao nyumukulin bing reotin to yu napurungal radio lil nabudo announcing numalang uning ito Rio Tinto mine plan Dorayon, naman ito alto Jama Mining, Lis Wangaw, Mala. ka darai nu malang do ka napurung jama mere mala dara na pun ni to nama wa nga ma king boy o bandit boy ka sign mala lecho kung nango ka barriers mala to real tintang or napurung ay ngo lecho mere ka respectful ka continuing napurto communicating nu malang kala marga napurto rambangi kung ka yon jama ngala pal mere ka wa nga wattang mala Muni ni jal pulu dao dipal ni to contact number lil 0492 415285 kabulo ara to dorak kam number kam 0492 415285 or dipal ni to emailing olang govcommunities@riotinto.com kabulo ara dorak kam last na govcommunities@riotinto.com. Thank you.
6: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hemisburg. I'm a Western Islander man, and you listen to Jungle Radio.

Yeah.

You are listening to Yungle Radio 88.9 in Ramanganing.

0: Wah, penjuk!
1: Yeah.

0: pakai nama aku. Halo,
1: Mau bikin dong, Reja. Mau bikin dong. Eh.

0: Yo bukmak ulit makanga mati pungur yung radio kapuyak.
1: Walang duwal 12 o'clock kuali yung munay.
2: Yo namir bukmak ngarain yino kundiang rakawang ngayon kagalewin kongur siripingur kanga may numakadwal kayo yung radio kura.

Gracias.

ね。

bacán, bacán. Ahora te hablan, ¿eh?

colocándolo en la cuerda. Cáscara de

Yeah.

ไป

Yeah.

Ya.

Aku.

Yeah.

All right.

ಮಹಾಮ.

Yeah.

Bye bye.

Thank you.

Yeah.

0: Maam.
1: Apa? Ada kami selalu. Ada.

Gagal.

Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.

0: Tu la next one ya cartoon. Paman ngui cartoon do la mutali ka garkman.
1: Yo! Puruj! Pukuyaj! Ye! Ngataka! Ngunin ya kai jal. Ngarakuna kato.
2: Yekka!
1: Mana ka mutali. Ket.
2: Hey!
1: Ket. Na ko to ya ket tengora. Yekka! Barka Baro ka mutale na kwara ni mara ka werwen gora tika koloko ka baruya na kwara ni mara ka werwen gora tika koloko ga baruya na ngare ya lacho lengo ni leramro mutale ka miwere tuana ngunia waigen ja Marcellele, mak ngai ngara na yoro lokana. Yul nan ngbiani ya yoro ngara. Tu ngara yakawara yoro wain gungo wande. Ngai to ya wangana ka mewire potale o. Pala ngai wangana beka. Ngara wande na bay wal ngai yi. Paro ka motale. Paro. Na kuara ni lere ya borol yona. Pil ngara chol pana linguna. Nongo ya mak ni yaj. Ngatalukana katra mana kakuya yo chawari nana ngare ya bilingara lundumiru ngara mak lundeti be kit tun marchi kit yo mingu mana dikka kit tun amia mia puno ka mendong ya kangati burapto tuaya mudika nang tun gora yo
3: Yo, you're listening to your radio.

Yo hago radio, don't you?

Thank you.

0: käännekstä tauna. Piemark tau. Daui angeta kamaran tukala kama mulogoyo. Ngakkuja lechungu ta tau ja ka bitcha kungo ja ta tau. Tumangeiro ni malang tunani ta bitcha tau ja. Ma.
1: Joo. Ara ja kuomulogo. Kaleven kupin ara. Ka papurin ara gara ura. Tau in ara tutuala karamain. Ngir poy ka ngatile poy muni bir bamman wala la ngoro nangal mire wala pal mire kokko ngal ngir nam
2: wala ngoro nay ngokko nam
1: kokko ngal wala nganya dori ngor makkar ngor ngara ngor kokko ngal ja wala ngai puttura ngai tal ngai makkar na ngal wa ripun wa nga island runno Undele mara gumurdo minna na minan mara.
2: Eh.
1: Nawin. Attilin.
2: Eh.
1: Mara na na min. Attilin mara na na min. Gumurdo minan mara. Undele makkar ngul wanga ngul. Pala ngai wanga nan ngattilin we. Panang ngul nina ni dual marichi. Picara ngai nan ngattilin. Angai nan wangan ngirik jam. Pingol ngara tuar maricin pararingo kukku ngara ngara pingol ngara pal miri kukku ngara ngara pala ngara maricin dan tuar ngara makkar dingking nungun wangam katunga ngai nguni maraingan ngatiling kababa miri nguinan ngungir kum newi maricin mir marakan kababa miri nguinan ngungir kum kangai ngatiling Tirong ay karwang anay ngundi ngir kyanan mo kalangat tili walja. Kamulukur ko lang miram. Ngay bapa miringoy ngay nyawut turo. Ngay di miringoy. Palangay do yuto nyo niwangan ko. Ama, halibalan na ngaligwaj manitura ko dun upaya mo na ngalapal miriwala piliwala ngarayin kukko ngalam.
2: Ngay?
1: Raw, lilo palangalit kumarikin.
3: Kangala
1: pal miri jamalang unni din na ngan unni ling urupan nik nik karicham pal ne wingan unni dara na ngumur ngur jangara ingkan dara na nan ukala mala pal galawa miri ngwal mi ongalam
2: iya wa
1: kan wanda marichi marichi ni ukko ukko miri ngoy mi ongonyu wetting wanda kan marichi marichi sbayam Kanan ngun dan ukal ngun iku murung ujang arang bawa miring walalang lapalam dinan ngun ngun dilewang ngur miwong yakum. Yo.
2: Palanyal peran bing ngun mendakari un minam.
1: Kari urang ngai ngai nyangir tengir tunyadi miring ngun nai nai win nai ngat tele nai. Parcira mada liu urali pali pai na waik turali ur ngai. Nai win mandai ngir cara kangat tele. Lipa-lipa na waik turu. Marikin bala mada na ang ala ngayon. Na ang ala mada ngayon ni Nara ng Gurtan. Ngaulul na mada na ang ala ngayon din. Hindi tinan ngayon ngaulul na bala ngayon wanganan. Why? Na ang una nga ma. Pitya na ngayon wangan ngayon ngirik. Ngayon na ngayon na ngayon miring ngayon ngatiling. Na ang una Nara ang ngayon pitya na. Tunga nga li. Pitya na ngayon.
2: Kayol ko ba na waraw, ma?
1: Waraw, tiyang unikan, gumurong urtaran, miyong kalam.
2: Eh?
1: Unin waraw, tiyanan mo. Miyong kalam, unin gumurong urtaran. Ka, ngay wala lang kan, warnay marichi-marichin na nung miyong ko ngay witi. Warnay na nung kan marichi-marichin.
2: Eh, leo, anam mo dam.
1: Amadai marikina, nuni ngadi manji marikina, liu yura. Murun tawat tura madawangan nangal. Palawala liabi ujan dan ujan dah yura kumur yuram. Malamiram. Jandain biay cabarun. Barbam tawala tawat tura dan ngumari miram. Dan ngunyir kun. Palangay ngadi miring ngun bawa pa yura wahin alitjar walang araku tutuali utun bicara mecin ngay ngadi miring ngun ngatiling panganan mecin ngay narung jalakang walang araku tau nguru walang araku ngunda makar doa marang nangur numaraku yutun ngukong aldipungur kar ngoro nu marak kutul lak karam.
2: Eh.
1: Bicara ngai wangan ngat tiling. Palang ngai bi ngor ja nevin. Mi ong ja da wat dura palang ngai bicara. Tu ale ngai rak korom ga jirik kai ngai rak kumak karong ngong al kangaram. Palang ngara ngai ya gukong ala dipung ri ja. Kanar ngai nevin ngai to bi ngor nguni. Na palang ya kuai. Kundir na wala nan but kundir na
2: kuyul noy
1: ay tunaran kundir na ay try pirin maram kundir ng ora ngirik tun battara wala nga ngar na war pam turalik ka ne we go ng dar war pam turalada irum ngay ngay mi wong doangan plenan ukala ni gumorong ora ala ay wangaran ngirik tayom tiyalang ara aduan yang arah karungi rapalan undan harto mak karwang angupan hari ingundak kum. Aduan yang arah karungi ramari cie apa ingun arah tu bulu rungi picar ngaya ngir cia. Arang ayang ngaya wandan ngayatan wandan madang ngayatan min ngari panji pala putura. Putura mada kane wingun arah tialam wanatuala. Nai ngurku padum bul island ni aku mesti lekan baman ni nan ada aku ya apa miringo nyuka
2: wah
1: ada apa dengan aku ya apa miringo roda walangu mesti lekan ni nan tu ramadan ngum wah bulu kuman tu orang alimari jangan bingung heavy angai marit jangan yang udah deep ina walam nyukain. Tuai miring oleh carangan nenan, menele. Tipe na, orang ayam nganan. Wei, ya apa?
2: Bicara ingarit min.
1: Ya apa bicara ayam?
3: Kuit.
1: Wei, unni muka unni wangan. Ngur muluk koro. Unni makar ngur jangan ingan. Ya apa miring oleh arak nenan. Muluk koro wangan. Koro tomio balanyam. Ailan unni ngai ingan nenan arak kunya apa miring om. Juru ngai nguru dah walang ngarak kuni, parang ngai wangaran, wai. Tuah ngali kamar, tuah ngali marcin bingur. Nai wili calang udah mari inditin. Nai wili wangai nguru walang nguru. Parang ngai wanganan. Ayuh main mak nmarak kudo urdialah. Angarai ngai marcin balain, bicara ngai dipin. Itu orang ada tunjuran tu, inwalang balain marin. Dala po to kibya kun bilibon namin bitara ngay wangan biling ngay ngoy nain ngay nanukala
2: brush ya miren
1: upset na biling ngay na ngalayo ya pa miren wana nan ngoy kuyo ko miren wana nyo kay changa tili nan mulu kurko lang mira dali yur nan ngodo yurum
2: ala
1: ngay biing ngoy ngay waro wo yura nan ngon waro wo yundo yurum nyo kaut na pala ngay waro wo yura ka ngoro ngoy ngay nan ngoy nan mada lambupan bir madara madaguai madading kan batter wangga punung alja luka naj mada bala marikinan mari miram ai tip na janguru ngo mirian daruk wangga ju mengai micin mangkan ja bala wangga mana pan miran bla buku mona inan
2: ya kai
1: ya win ngai em nyiran ngai walalang
2: ya
1: nyiran ngai walalang ju iro tip na jam. Yuru turik tangai ju yang hangat miung jam nara mengura highway nam nakap nawala uni nevin gong lup tura wala buku lup nam ayin uni turik nawala lai nyirai ya makkari windur parangal merkap miri
2: iya gara merkap
1: bilin turik tangai uni dur parangal ya wala lai wala ya warpam naliu yuram nakkuit nam unya unya yuram utikai nah traveling na
2: benam kana ni ten lightning do bani
1: ngan uni ten uni lingan ni nan ngara ko yuk ko yuk ko miringon nyum ko ni na kana tangala de nan
2: eh
1: awan dina na wai do ni wala di tan ku na ra irja aku ngali mara mi apa bicara ngai nan ngunyu ka ngatte leo awan dina mada ngatte le pat na mada ngal nganya de nan koyo koyo ko bicara ngai nan ngunyu ka nan ngatte leo
2: yo
1: pat ah marang ala rungi nan wala kangutan marang ala madanganya di na ingutan marang ala manda ya pat ini ngui madain Utar marangala, utar marangala. Pingori ngai nguni wanga ngur winyai uram. Palang ngai ngunala nai ngur wanga ngur. Nai ngur ngai kaninan. Matiranan nguni nandaran. Runu ngur. Matiranan ukandaran. Nan ngur di kubing ngur ngai ngurung ngubakar ngur wanga ngur winyai uram. Ngurung mulukur ngur gurur tumri ngur wanga ngur. Palang ngai winyai uram. Marang bajau minan mada. Tuai miringun nan ngur. Angai yerdi palan rip pula makar luang al mada marci.
2: Iu lan ku tuai mingum.
1: Angai yerdi rip pula ku tuai miringu. Marci al mada. Palan mada kan mat terang wala nirnan. Munilin mada ka. Muni ngarak ku yuni. Muni ngarak ku yawim. Kur ngarak ku yalu ngarak ku mada angkalam. Malabung aja mada di tuin mada malang nangaran.
2: Wah,
1: aku ni ngarak ku yalun.
2: Yak,
1: pingui ngarak ku guruk kuri jam. Nai ngura, ayin ding ngarak ku guruk kuri mendangat tele kanyuka walam. Aman dangun ding ngajung tuh marang aldit, nengang utan marang aldit kalyalain ngurungaran malang turum. Atual nu malang tahu, ngurungaran indah nukal tuar dambul el ngat tele walam marang kanyuka walam. Unen makanga main tuar yo balanya tahu, markap mir walam. Yo ngurai dia. Unen makanga mai di ala beri ciming ala kadu ala wangai ayo yo cuci
4: nam. My name is Nikita and you're listening to Yongul Radio.

0: walom dango ka 5 am na chadao anan
1: Hello radio na pranga ma di for doing
0: yo ka welcome tango yolngo manikayo awa

You ngara Johnny ngarpi ju kayu listening radio 88.9 FM.

0: Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan ko. Ka numai ko rangama, you're on radio.
1: Joe, Baker boy in the town. Pupu inang inyaki. I'm on cloud 9.

ñako labi dawa rek kañ nañ melen gembe on ni nga mañ radio 88.9 FM.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Ingan wa ngang ulin nilan malay anding lang marikin. Ani nandang yung ka balalawar ko yung nangara. Pai, malay marikin. Bicara. Malay marikin ko. Ang ayin bicara ko niya pa miring ura ko.
2: Yung lakon.
1: Kumil po na muka. Yo, mil po na. Nakaral wala nga. Yo, pala kay bicara na yaka na. Yung ngalito ka manimak na yaka. Marikin nga lako. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winyay ura. Larongan na lang yung kan. Pwede lang yung machin ngaray ngurong ko kaya dulikor. Marikin lang yung kan kandar ngur. Kadabay yung ngarakan. Mabichara kan mga nway. Jaykar ni ko, jaykar ako yung mal turjal ko. Para dalwa nga maringi. Nidulid nga, bichara na mo. Kalar. Kamarikin lang yung kan kurpulo riyan. Kurpulo doon na wong ure. Na wong ure wanga. Rari bambich wanga yako. Kabala na yung kan marikin ang ira kyal na. Nguro ka niya lang na yung kan marikin. May makandar ngon niya. Bala na yung nangal na yul ngon. Yuro lang niya lang ngon ni mukul miringo. Marakan warakan batar. Ay makin ni warakan dinggangal bala niya ay waloy. Kuy balanya warakan dinggal macin nangal nyukan bae liman marikin yan ka gandar ngul ngayewangan wae tiar ngalin nyana wara ngul alam cagur murder adut linyukan nyanan nina linyukan yurjan ngar na linyo bae ngul linyo ngata kanalukan nakapu kakultar nyalang bae ngul nina linyukan kabikan ya linyo dar nangal kaya kan naran kulta ang kain makin ngunyi madain ngam bae bumala ay makin warakan ngunyi bumala Dinga na oi na gor den ngai waloi balanya na kondu walu dal pai kul tang na guna ra kang ali jai kai na ngatal na wara kan na bi jang ara pala le nyu jai kai ur na jai kai le nyu marikin gan kang ai da ba dar na nangal le nyu langal ngade miringoi pai ur mara duan ja pala kai kan wanai ur le nyu langai ko guna ko ngamai bi jang ara ya kan ni ngatal ga ki ngara to dole ko bi jang ngai ra ko Ayo ninggi kan kan macam mana tujuan kita nak bicara ngara. Amari kenda buru nak lenyo. Nak cari nama dual. Ya kabar ada lenyo dual. Bila kan ada lenyo kan ini nan. Kabar ada lenyo yul ngu. Penyalang barang yul ngu benana. Penyalang barang ada benan bicara ngara. Ayo. Ayo macam ngah tenan penyalang mukul merengoi. Nawe aku yuar ngah. Manda nawe. Aku nyar aku. Mahebek manda. Ngah tenan malam macam penyalang. Kamala nyo ni burum na guru pawarakan niya lang nyo makin luka ng nyang urla. Nyang ura, pawarakan nguni, kuyi mala, tinggal kan waloy. Luka ng linyo, wala nina na na perwara ko na nina na na perkan. Kamala nyo makin ngati ng linyo lang. Kamar kong linyo nguni wang ang urja marikin. Pala nyo na kung nguna landin, nguna tabla. Kadi pala nyo kan marikin ay nguni. Barko nga ni, yung linyo nguni jay kayarakan. Pala linyo, nina na naprokan, warakan na makin batay, nyanguran. Luka na linyo makin maninan. Pala niya makin nyalang atinan.
3: Yo, ngayon ya ko, kura mo ka, jinalay begajam ang arts kam. And you're listening to 88.9 FM, Yolngu Radio.

0: 8 o'clock morning.
1: Ngara chani ngarpi ju. Yo ngara rula kama dula dao tia kumata madao. First ngai dula establish. Tuala nya mata matanya. Ka dula ngana purunina na yagura. Kamari ngana purungu dula wanganya. Tuala nya mata matanya. Kangurungunya work through na wala dula out station. Mata matangura. Kaya kunya ngai dula ngai bal kiana purunina nya yagura ka ngarpi jingura. Ngara yaku dara yagura. Adula ngara wanga yagura. Adula ngai wanga nyanguni. Main mabuk maktiro bungang ngaku yukari diwala dao. Tuala kuriri ngu dao. Dia koi ngu ngai first established tuala air station. Mata-mata. Ka dia la dawar iruna. Ka you listening radio? 88.9 FM.
2: Yo, manjmak. Ka welcome to Yolmo Radio. Ka katram reggae awa almarulandun marungama. Abalanya.

My name is Gautier. I live Paroi. And I'm ready. Elm Radio.